0: 106.7 FM.
1: Mi sa ako mo dami kita gosa.
2: Do siya sinikilag, ako nang kita lora. We're back and we gonna give you some more of the sweet music vibe right here on